Hayi-ke wena mlaleli, njengoba ngishilo ukuthi iyekela-ke ngimbize-ke lo mnikazi wale ngoma ocula lapha, size ukuthi uthini, ukuthi wupenye okuchaza ukutheni-ke uzosichazela-ke kabanzi ngazo zonke izinto asiphathele zona namhlanje ureza.

bantu izinto engathiwayo kufanele ube nobuntu wena self uke wabona kuthiwa kuqala ngawe ukuthi uzazi ukuthi ubani ukuhlonipha kuqala ngawe ubuntu kuqala ngawe ungabuboneli-ke komakhelwane shamnandi theyplay queen s-ke bamthane no-DJ Ziyanda.